Savinaka, samai toso saratiko bukata tolo ndalinga nikoloko. Ndo mandangana serengo sana botaira rambai ni bikem ni kitasara na nonda ko ni sema tiko mena mbongi vinaka indai nuitaka ni malaka tiko na mbola ni mbola vinaka. Senga ni yanga motangi mabimbali koroi kei tumundu.

0: Ea, sabi naka, bina wale wuna hitama tiko mai ni program na mongi bina kendai. Rong bina katiko mai na veitala noa, tatoka tiko nawa, nraki ni veise mati. And the sengai mai pakara rong wale tiko ngai ha, na wida na miniti singe wati ngo mai bona aturanga na prestendi ni Unity Fiji Australia, Malakai Tandulala. Da baka bini binaka ni sa toko talengo na wad ni posa na turanga na kangu semi tukana na founder ni Sole Fintech Fiji ka chairman talenga. O ngandrapa mausa na kinda wakike muni saramdani na ambongi binaka ndani na kangu ni mbulo binaka.
1: Keresi ni Bulvinaka na Wakanda ni Warontu na Nova Turang Australia. Wakatala kini viki muni na Warontu mai na vi Saiburubura viliki na na nanta ndelnia vo ebiti. Semi tu kana nga na rango o Turanga ni dona yano le laima na yasa somala na evan yano yano Novatu ena tikina koto toya. Sana waturanga lao.
0: Na vale, na kangu, kewa me sa rangoda tiko ni sa toso vina kasari tiko na sole, kasale o lewu er sa rangoda na sole ia, er senga nikila na kena viva kamataila le tele so. E o kerike mni kera wale nga niko ni vamadala taka, waka leka leka mandanga ana tambana ni vinga ravi ka kon itiko kina ena sole.
1: Nabinaka, na wale weka ikimuni na wakanda na oni sando urungoto chungu beka na sole ya siangasara chungu ni matata iwi ikimuni se dhavzara manda o sole beta ilibu na tarlong mai sole waka me investment ka se empaisa se maikes o sole ewa kasara nga na na tempat ni pinggir apa gitu tiga kilo gitu apa kasar nga na me wali wali ni bangke iya lebut al nak kaki tu orang ni tak apa esin orang tak apa nang bangke na pin bangke mantang aku itu ngoi viti si me wakana kan ni santola pun anom ni account ni sole rau tal ni santola pun rusang bulu na anom ni Βοκέτε και το βαδάν του Βοκέτε είναι ένα σαμπακάντσα. Είναι σαν το λάβο να νομνεί σόλε και είναι τον κορμί Αυστραλία. Είναι το λάβο να νομνεί σόλε βίτη. Είναι τον αμεικέρ, είναι το λάβο να νομνεί σόλε. Είναι και εμπίτω του να βει Βοκέτε αν τον τούα. Είναι μπάτζετ τα του κίνα μπέχα να νομνεί λάβο. Είναι να γολλήσουμε η βίτη. Είναι μα η βιέβαγα τα κανά η λάβο. Είναι σαν μπάτζετ τα γητού. Είναι ena lomni na rukuni nomuni account e na ngonongo ni olindo lavando nomuni account e vici e tu mo manai lavo e senga ni vinda vinda itu e ana buno ke tu redo ke tu na tambani so le ndono buno e sata le tegi vale u mai vern le buno na non ra ni ro vinda vinda na non ra i lavo na pocketi ni somi bil ni libu libu pocketi ni bil ni soni wai Βοκέτε νι σαουνι groceries, school uniforms, έρασα βίντε βίντα σαργά. Σα σύγνι του ούμο μου να ηλάβω. Αν να βουνουά και το βάμποτε νι το να βουνουά εδάβα. Εν του ίντου ίκινα να νι το μπάνε νι βίγκαραβι να σόλε. Του τέλνα να το μπάνε βίγκαραβι να σόλε. Ο νι σαρά, ο νι τούγα με βαλάνι. Ni control tagatuna nomini lavo. Sa sianga na ngona ni wakotunga mani lavo ver na kanda iviti ngai mei singklei tu na non rabangataka ilavo iviti. Go sianga, ni tiku mei Australia, se mei Ngilandi, se mei Merke, se mei Nislandi, se mei Boranse. O tiku na nomini akante no sole na ilavo kede ni wakotumea e tiku na nomini akante ka tiku iviti. Epo kare to vele vuli na supermarket or to na wekamuni se family ga chugi vichi Itu nang abir tu. Ni ngoleng ngai nan tuan supermarket ka bang tak na sole. Rutu umbi tu lo mana ya ya so merto via bulia. Rutu lo ngai don account rutu wako tengan ni vikim ni na messenger se WhatsApp. Rutu wako tengan ni vikim ni na account number kina na sauni vi ya ya rutu satora. Ni tu ngamai kiri ni tu nanom ni sole ni soma. Ederin badake na na ilavoya in kesia sarnga ko chigena supermarket ya in tona tampan di finger avi ke to sandu in dui sarnga kin e sang mantanga ni sang mantanga ni rada kavra or na bim banke lele ugar tungo evi e tu na koko en linga muni muni control taka na no muni sende dina ni ni ko ni tu mai wonotani e levu tale na tabana na tabana ni marro ilavo che va ni santo labo in dono nomni vocete na rugun nomni account e ni de intingi ta come savings account ai lock tak e nei labo che de oni invito in vocete ai lock tak e e lock tak tu e sing dra ni mandanga ni oni na tra nei labo ci ka me ato sar na ngono se ato kina na na taketi oni ambito in dono taketi na vocete a e sana ge tentola batte ko na pocket ni savings account ya chigutanga na pocket ni investment go va tambekin tu na ilabo we chiguna investment bucket e lock te kitanga erawanga ni la ko na ilabo we chiguna investment bucket ki ve fijian holdings unit trust ya ko na investment portfolio ko ki to sa sem rao chiguna ngongo e so ya va da da sarwe kana na vitamban ni vingra bi ke chigo na na sole le vutal na vitamban la la ye o sing ni vietoro ambalavu na na vo madala na non daru vital longo na nom do vata vata na kuri radio
0: anda no vina ka vo le sa to to ka saranga na kangu o vo sam ta ketiko na bakisa hoti en non da to mai to sa vata tiko to ngale malvani to ya da sari edilade Sa sara tiko mande wei na nomundo itostoso ni winga rabi na sole fintech. Menangu na kintatua sota kina, enambaki sa uti, mea thabo maingo.
1: Donu, vinawale weka, na mea thabo na mainangu na tua sota kina ambaki sa uti, a mea thabo maingo, sa tolu sangulu kawalu na ndolu na lewe ni songo songo ngo na sole. Na leu ni bunua tigungo iviti ba aki na be irana tigume balangi kar sa leu ana tu na sole sarabanga takatu yo do talanga na tamba na leu ko ke tu wa tamba ni vingara bi leu ngule da me wa madal taka na group account eh na account de randola ba na bi song song ba matu ba le song song ba lotu song song ba bunua song song of Buliwoti, song song of youth, song song manani bitokani. Sa tigbutal ngango ni sa lao chungo na binding is our lang mengwar na be mat na be matangalipati me sa dollar talanga no non account in solem bletenir sa tigu songo ni lao chungo na ngonongo me na didi bakan non rakam to ibe campaigns eh. Iyo na be patina ni to watavata en dollar to na patitovo. Era ni rantolavo na non resole ni raga non fundraising era me valangi se ore vici era bito nga maino non resole kina non recruit kina group account ni vi songo songo ni ni songo songo tapunga eh io non non cosa ad sor sicuna libuni songo songo mantanga sa tingo na sole per santo lavo non recount sa vuole che sarna sa sibi chinguna tulnan rau eh tulnan rau er sa dolava na non rakaunde en sole sanga il levu chinga mai na vi songo songo sa vi matangali songo songo ni buluoti songo songo ba matu vale sa rti gu ndol ndolava mai na non rakaunde en sole so 38,000 tulsa bulgawal non dol na lele ni member ni sol na ngonongo na group account sa do sar na tulnan rao na ngonongo ni tu taketi chigo me Itu na edo ben dun runu dulu e na leo leo ni member ni sole.
0: Anak-anak orang-orang binaka serangga kini kerua au untara kana nunggu sarapa to kana namu ni toso wakam bimbi bikem ni na wekangu na wei esa ibura-bura kuni sa sama ini kina totokan dina na yalo binaka kena yalo ni ngandreva me pakati tei na bibu karara mataki vir na lebih piti tamsakayani.
1: Iya.
0: Oh, bukan ngotot tak kena nonton bisa mati tiku na ekam bekan no. Warung ada ni sa sulit tali tengah kiri sole. Mebu keira na itu keninggalé. Kasenga tu na nonra account de, ena bayim bangile lewu. Oh kerkere weka ni bak mata letak mendengar na tambah koya.
1: Dono. Dona tempat ni lebih ni bingkara begitu sanggup lagi nongonongo ni kita sama isya mahu terkira tu na tempat ada angel maru ya na native land trust board se Tokay land trust board atau asli begitu na bingkara tu nui atenda taki na services ya kita mani winter kan atenda ya sa asli mana bingkara tu nui mai bertu na tamada dan gel marroi me ke to dolaba na non account de ora na to ke ningel kaliste gitu na non rengel kanga isenga tu na non account de na kanga isenga tu na non account de na bim bangle le butungo me buka ni na kilak entre na dolaba account de bichi isin mata ko me Australia se England di Amerika New Zealand totolo wale sertunga na kenan tolo na account ibi ci sambo untu na kandrendre kandrendre bi ki mamina leuni bunu andu dua sandrendre talanga bi rona bi song song na bunu ya lako ta kimi kina sole ni bora ro ta kana sole na ndol na ni account ele walu sanga bulu ka tolo na ndolu na tau kenin gele katuna non rei labu ni lisi kasiang ni bukan nondre ni biro beta ni sangat tuna nondra account de na bim panggilelo sama ni soli mai bike to no bi bukan tondu mai ke to la kole na mai to ngale na bi kor kor ke de ka chiku kino era na chiku na dan ra na listo ya na liste mai ke to la kone bi kor kor mai ke to le dola bona non ra county o era sulia na non ra consent merenge koto na fomia ki na TLTB do na branch ni TLTB or to na gay process ta kamai kya me gay was wan don rein na non ra lavani lisi me na TLTB na la kamai kina sole na non ra sole account do era na token ngale valisi ka liste gitu na non ra kele. Ya, na tempat na lebu kita tu kita nunggu kita tempat di lama nanti. Masa orang tulus awal cik itu aci kita lihat kita aci gue kaya gitu. Takkan na bivara ramat lagi na cini na koro nanti. Lebu tali cik na punom kita na ngalikina. Ya, na tu na tempat na lebu kita sanggar apa cik gue. Iya. Kita usah reda tal cunga ni kita ulangkan lebih kor sarat tu guna mainan leoni kor. Oh yo kanggo saat cikgu main Australia, kanggo saat cikgu main England, kanggo saat cikgu main Amerika. Nabuno ya, ya nabuno kue kita nasa sanga ni kena Australia yang boleh tinggal di bunga pernah lakukan cunga Australia. Itu sesangan gua mungkin tunggu lagi Australia merelai on board tak kira na tu kini galak sangat tu non release kita satu mingi palang mera on board tak kira mendolan non resole mera sign tak kena non form ni na consent form orang apa tak kira mera gay waktu tu na NLTB o NLTB kasar tu ngere oh yo kanggo sasulian non consent melakon nona ilabuni lisi kina nona sole account. Eh? Ano buno kitu gono no livu yam then wol so bulu kotul no dulya imbal balik kerana laku kete maina wol so bulu kotul no dulya mera mem pa maini sole nani tu leoni sole sana via sivinan ton rono dulwa dona wili wili lebu
0: dona wili wili lebu au bakarongo da tikono nam niango la mena bakstauti apakah madalo ni vivo kara ramataki ondo ngole mekina na matai nga ni nga una wabarong tiu kina santo na kana na maroni lungu na nungu kailo toko ilo mangu wikim ni na tambang wane uni ngole tiku maingo na palm scheme workers kepa kasi mbaro chiku nindola na account mai viti na madoro mengu erto na tiku ike na lao lao ni na kangu semi tukana ena talei kepa kaya rao ni ntana rongota babi na kasara na vivu nua erto na sema mai kina merao ni kuni ngole mai mai vital noa merao ni pakarara mataki na bunua o ni pakatataro tiku kina la mamuni ena buku ni tuku tuku totoka enda rongota tingo mbaleta tiku nangeli lisi mai nonda bunua. Gondo na itu tuku rongo rongo binaka wikenda kethi na lubi witi tamusaka ya ndina sema tiku mena mbongi binaka ni kuwa ndona do talaka uwe tarongo wikemini na wakangu wa rongo da tiku ni kia mdona ngoli tiku maiserene meawe kasa uwartaka tiku na ipaka lisi lisi ni sole ena ikarua ni madhawa ni muloko chulai era mbeka ni kunina baku matatataka na ilako lako kunisa tuwa na toko ngori.
1: Iya, bina kereta. Kero kita nali tulu kita nongoli juga ni. Serne, saya kau telungannya nanti tu printer, na project, na kakek deh me. Merah ni wararau tak nak kena nona numni na dolar pun numni account di na soalnya wararau tak telengan numni. Sain takana consent form wiki muni na toke ni gele. Kembal bal na ni tungole chuka ni goi serne. Na katinika onni singa. Tinika vitu. Tinika walu. Tinika diwa. Ni vulo ko chulae. Na vula. Vula nga mengo. Ketuna. Iyo. Ketuna chukina me serne. Iya. Dona ka weka. Ketuna chungure me serne. Katinika ono. Selala chico kembali sempre nin due torra sempre nin due visuka na detia wiki muni na luni bunua ni waron tungur meser ne kebukani vina katana detia 16th of July muni vitar taranga mai viweka wiki resia na kuri radio rawani ni visuka na tinkon tinka vitu sa due visuka o Reverend Temple Town Grace Fellowship my dono quello to my Temple Town porto sa torna na tinica vituni singana singaboro mbuka na kenambongi vikemuni na tigo avoki Temple Town ni running ole ani kya Liverpool sendono uno va vuole che tocca i Temple Town ninge vi tartaranga mai vi oi no vi tartaranga mai vi kimni
0: io tengo ostana
1: to onge suliani io onge suliani ni na dopo na venue na details ni uno e tiku kina na valuto ya dollara rambutu dolra ramba wikimni siangwala nga wikimni na luni lutwikia wikimni na luni wuno niti wole kai Temple Town ni ngole ani na walut na Grace Fellowship Church ulitaka kituna litaka wibwara ramba ikia wilikino kimni na wakalisi chiko na listi gituna numuni ngele ni sarao ni saintak talangan numuni consent form ikia kituna printaka ni saintaka kemninga ni ge wakota virto na TLTBO keto na sing wakota beta na numni ngalala numni kokowa e tuvi kemini o kemini nga mani na wakoto nomini consent form vero tona ka. Ia, e wili kina ra ramba vi kemini nito keningel e siangata wani to keningel. We liste gitu e. Ni siangata chukuna nomini bank account i vici, ni ngolean. E ana katin ka vitu, sing warong buka. Sing warwai semberin due toru chukuna, sing warwai sa chiku e sona wali lotu e sana nomi chiku. Kei nambongi ni singa tambu. Sano nomi talchunga me ndua tali na voli notu beka Granville se mai Canterbury rani tora. E bana singa toba ko ke tona chiki nungori me sherne. Ewa ka ni vina kata mani le vida nga le vitu se chini ni vina kata mani tora na singa ni nge ingiri nga mai vei na weka ngungo keresi. Na kuri radio ni book ta kai kya na de na kai kya ni kitu na ngole ngai na uno ni uno ni vina kata mo kitu ngole
0: naka
1: halls and doang na wale kitu rin la kwani kitu le present kina kitu sa on board ta ki mo ni talaga kumbe ka na tungo na ilo la kani serne na bulo tulay ni kinko ono ni singa kinka vitu kinka walu kinka diwa itu nanti gunggori mai serne.
0: Iya, kebukan dana pada taro na nunggu na bani telefon ina saya bawaan 2 5 8 1 3 7 na kabi tiko ni singa buka ruwai kabu kata laki na kabi ni singa tambu ni dor na gai vital lota kana tiki ni singa ruwai ano kangu ni mataka au na apakah andi takatiko na madaw mengo dito na bisa matital mesa na pakan di tek sarnga ero na bulu sa to karongo weekend to iya
1: iyo
0: sabi na kana ni utiko ya kemro na ngole da kasare Brisbane iya ena na mro lak lak da ki kemro na vela ki si kovir na nonda kara pakatiko tiko tundei ena viva noa ena malio ki serne ki Brisbane ngandrebi oleh ngamu ni, bang matal ngapa kali leki anak kamu?
1: Dono. Bina wale bu eka. Kero na wote serne, wote wana singa serne. Kero sana gay ngole tu, kito sana gay ngole tu wakamalu ana ilawala Kongo. Me kito ngole sare Brisbane. Iya, kito namo de andun dua ver ke na vita o ni ke de kwachungore no vi malwe i serne ke Brisbane matai seranga ke to na kele mandai central coast nga ola kato nga keri central coast sarto ana karusa bulisinga moni tine karusa bulisinga ke to sana lai present kina mai na central coast ile sangwele da patal na deni volu to do present kina mai central coast ya una gebita ni na kana matalala ivi kemni weka sana na gebita taranga ivi kemni yo kemni na ge tu na avera okay ni longan na volu tungo central coast ana karusa buli singa singa monitia singa tu city karusa angai kitungole da ki Newcastle sempre chico ni wandi texar mai Newcastle ia ke tu e sona Fijian community si Newcastle ni vina kata mani torana sing na singa tu sitio ya me ke tu levi bararam tege ni kina sing tu ni sar mani lele sianga ni lele mas le vitus le chini sarota ya sing na kati me nda le butu ya ni tumso bulu lim sa bulu sanga ke to la ko tungo ni le limo mandanga ya sa tamani to so le buya mo de Newcastle me karusa vulka do ni singa ke to na via present chunga na kaya vi me on no koloko me va to kaya o rungo de chunga ni bat batasar chunga andra ki me Australia ya kita usang aku tutu enan itu tutu bimik kita uli isanga bimik kita present na kaya bina on makolok Newcastle Singapore City kerusobulkan dua ni bulog culai kerusobulkan ruah kita ngoledaki tari kerusobulkan bida kerusobulkan ruah tari Kerusul ke Tolu di Ulu Culai, Port Mac, Kofsaba si Port Macquarie itu baru ya. Maybe singa, maybe imbongi ngaya kita usah tosu tak kecil ngaya ni. Itu nala koi tari Kofsaba, Port Macquarie, Tamworth, Byron Bay, Gold Coast sara nak rusuhul ka bituni singa Gold Coast. Rusuhul ko alu kita usah cikgu mai Brisbane. Yang na betangku sembari bantu itu kita guna bunuh kita na li present kena na bunuh kita dekat tu lau kena aku bina kata ngan mau barai tengah ninggu kita bukai tu sana communities lalai ni Tokei ni cikgu gori mai na bi bunuh kita dekat Newcastle, Tari, Kofsaba, Port Macquarie, Tamworth, Byron Bay, Gold Coast atori Ortona 70 Adventist mai mai na Gold Coast tol satur na krusogul kabitun singa singa moniti na e krusogul kabitun singa ni bulok Julai kombe ka bikim ni na biokani ni waron tu mai na bungi kuwa ni bitar tar nga be weka keresi na kuri radio kerol sana bitar tar chunga bot ke kuya merau ni ni bandita kina se bu nota ve ta kina na songoni ke buka simber ni dono bu noe bandita ki ni songoni nga ndo levi tan to confirm ta kana bu no mi kitungo le ni kina
0: ai we ka ndo na gu ah ndo na bisureti sa ti kongo bi ke mun rao mai dabo eh ya lele bu sa na ndar ti ko mai dabo
1: oi okay
0: mai dabo buka kina mai tem with ya kem dona ya tala ngai jam with eh
1: iyo
0: okay na ma otina nandar program monggo sarangai pengen ditakani na itu betul sati ko petikir tu na turang tu sanana nama kitiko mondona bisa mati eh
1: dono binaka
0: iyo
1: dono binaka sing itu ni mendona hol
0: eh
1: kito do ken itu la koi ni tula ko England, ni tula ko Scotland, so no no presenter ngay na vale. E la ko America, East Coast America, so no no kito present ngay na vale. E si ito ko ni mendo na hol lebu. Ye ke ka ni le lebu to ka yo ni ge ke ran ni book ta ka ndo na hol, sendo na ka ba ya sa ge set sare.
0: Isa, binaka baga lebu na vipagarara mataki mi na kangu. Totokan dina na abise mati tiko. Au, waka vini binaka tiko, viki mniki avisarana nanda kunisi ama tiko maina mbongi binaka indai. Ena, vise mati, nguala sara tiko maibonua. Ea, na nanda kawaitaki, na nanda lomani. Na vipagarara mataki sa dona, vipuki baga tamera. Sama ipaka dhoro tiko na weka ndango ena buku tiko ni kenangan rebi menda sandong labana nanda akaunde mepaka barita kati ngo na weka ngu semi tukana apaka mbota ninda baka iyo keve kina na nrenre na kenandong ngandrebi me ndo labi ndo na akaunde mai nanda panua sambo nrenre ndi na saranga iya nirto mai tiko merto mai wakilele dikende tiko enandona ilako totoka baka ungo sando donu menda waka vini vinakataka tiko na vise mati baka ungo vina wale unaka ungo waka mbota menando manda nanda sere mi waka ilanga uti ngani vital no anambongi vinaka endai kausa baka nini vinakatiko enavivu wale kete sara turanga marama dhorvo kenungone lewa kunisema tiko mayanambongi vinaka nikuwa

0: Sama i da buka koso. Na, e vaka tangia ya mai vei ya Simirova. Vaka vini vinaka vaka lebu na mbongi vinaka ndai na vise mati. Mai vanua ke na turanga na fanda ka chairman taletikunga ni Sole FinTech. Vaka mbota sana vya mwade o na kangu, na kangu kemni sana vya mwade ngo, eh? Yo, jato nangai mai satana madho rua maingo. Sana ngai matata kina na ituvutuva na ingai ingai na vivunua rona ngai me ngwale kina na turanga sa ni mami masu na luwe viti ni na maroroi tiko na nomu ni lako lako ni na karoni kemu ni tiko ena vunua keve o ni ngwale tiko kina naka vakalevu na viva kara ramataki naka vakalevu na laloma naka vakalevu na vena numi naka saka vakalevu na halo ni vasota. Asana mai vamo de kikemuni do telekani bina kata moni mai vartaka
1: bina wale bina kangu bina kata nga motor no ngong ko mo bina bina te kikemuni ba kina na no ni turang ale ni wale ba bina bina kata ka ni sletu na no ni no na tale ongo na no ni vata na kuri radio membo solitu mai ndo na ngong no vango bi kito na kampani ni sole. Membe main dua tu kena neto itek-taki wambimbi itek-taki kena na neto na ngole tu gani na tempat tu gani bingkara bingko go kita untuk iso masar tu gani na neto itu orang go sing ni kampan ni sol sing kita tolongan yang pakai yang balik kita sulian na neto yau kena neto go na kita na ngole ni kena serne makina nitong ingay-ingay daki i Brisbane. Ah, kitong wali sartungan nito ilaw-lako sa nga batik kito. Duiso mga na nito ilaw-lako. Huwambuta ni na pinakasarabi kenta. Menda na leisota. Ay, takat so na bibara ramatagi membalatan taba ni Vingara bibo ang gono sole. Arani, doa talaga na bibo kay kibikimuni. Ni sale pokai tiku tundei se vikim ni na ngole tu ni wadaraka en avuno paturanga Australia kombe nga na kangu dorna ngono talen pekan turna ke vital hotel kina na domingo se ma dago traba sana vi vi matata sarana avi vi matata sarana na vi puno kede ka sarva de takamai me kitu ngole ni kina ne tu ngole ngole da ke mai serene kena nitu mwale take Brisbane.
0: Iya, yeah, niku.

0: Nilanga.
1: Ou a vini pinaka pi kimni pinaka pa leu sara ni kalunga tu chiko pi
0: Naka.
1: kimni na nonda itokani ni siamo ti kumai na bungu ko.
0: Naksak, naksak pakalebu. Sabi naksak pakalebu, ser katara bangko na nganda mo buta pa katampa kindo pi kimro na turanga. Na pakalebu, alipate ngone rongo ke na wakangu semi tukana. Na bei bakarara mataki bi kenda na lubi biti tamsakayani. Waka mbina serongo bi kemni kenda na lubi biti ni sema sakatikumai. Sibi nga na bunuwa ni tomboka sakatikumai kina. Na mbiyo libi ni kure na mbongendai chale mara yao. Nimbula, nimbula binaka. Namuni serongo na kangu.

Naka sa mai o te tohono tini e na wāna miniti e na Kuri Radio na bongi vinaka ndai kauni taka ni makari te koe ani na awonga ni Kuri si winga na vunua kuni tamboaka toko mai kena. Sera katarawa honga nda wama wotama na ani wiki muni keda sara na se tiko na bibuno ni daka daka ka sema tiko mai na bongi vinaka ndai waka mbimbi wiki muni na nonda kuni Ngwala mai wataka waka ena wuku ni Palm Scheme Workers au ni taka ni makari sese tiko ya ni na wonga ni kuriwi kemu ni kethara na wongi vinaka ndai.

Totoka sa mai oti to na tini ena tolu sanga vulkandoa na miniti ah baka da da ole mandanga ena bukuti ko ni Fiji Day na mbakiongo Fiji Day ena mbakiongo na artona mai didi baka tiko na Fiji Day na adarbo se na turanga leni mata Timini Rakavi in a rugby league, Fiji Rugby League Players Association. Ernamai didi bakatiko na Fiji Day ni Ronundolu Rasanga Vulkano and Community Center my Merrickville. Fiji Day and Andua Barua 142 Edison Road Community Center my Merrickville. Singa rotiko na kena didi mai ni kadio ni singa oyana singa boga rombuka nanto navunavu se nanto nakinaki na leo ni timi se na leo ni naturanga meroni ramai daka nanto AGM na singa boga rombuka kana fakadori talitinga na kava barrel yana singa boga rowai na lebu sar na bi mata timi na maingito Wakambimbin, Lebunav, Nave groups are Sava, Tuvakarautu, and Abukuni, Meke, Vakabunua, Nave, Balasami, Vaka, Vakabunua, Engandrevi, Menda, my Sotamandanga, Vaka, Leni Bunua, and Nanda Bunola, my new Viti, Sama Dendena Tico, the Sangatuni Viki Laitu, the Rangodanga, Navakangu Chikikia, and the suburb, Davango, and the suburb, yeah, say Tico and the States and go, say the States, yeah, Vakani, the Donana Makitu, and the Viambaki. Na kena marutaki na tuwe na nanda tuwa kei kwaya ni nanda punola manyo viti. Sarto mani naki naki kina na turanga kero ni mai dhakatoka endo na nanda sota sota vata mandanga se mera reunion tale manda. Ia, pinaka waka lebu wiki mdo na turanga ndo sa navu navu taka mai na wika kede ungo sa mai totoka sartiko na navitala noa. Na stalls rabiakani etau ya onanan raunan dola. Ya nalamani rona singa. Arto bartaktiko kera ni rau rau nyo ni kotanga maina namun indui vale lada. Kota maina namun indui vale lada. Vata kena namuni public liability kena laisen ni politeki kakana. Food license kena public liability. Me pakaruteki mai kebka onisa nakita se nakinaki moni nangole mai me main dua talanga na no moni stall binakata me wak matata taka na stalls sanda na kota nga mai na nandandui vale lada kenda na patataro na nangguna bani teleponi nga na saiba ba ndua ba lima ba walu ndua tolu bitu 0414-548-137 Keresi Rumbo Toka Toka Ro Takatinga Oyana Visureti May Virtona Fiji Rugby League Players Association Erto Sana May Vivivaka Na Fiji Day Ni Ronandolu Rosanga Vulkano En Doa Barua Edison Road Community Center My Merrickville kuni loku ya ra sa to sa tol sa ritiko na ngauna rawan ni kuni bitar tar mai ena nongu na bani telefoni na seva va dua va lima va walu dua tolu vitu total manda nanda sere menda mai maru tagatiko nanda varong sere sena varongo wale sinambongi binaka ni kua kalo kalo sero telemanda kei buni batu Giri, giri talamanda na lalimi baka mauni bulani bulani naka.

Sabe na kasa mebongo etini na miniti metini. Ena puku tika ngani Fiji Day. Mada o maingo sananga mai waka matata taki kina waka binaka. Na ituwa-tuwa. Erato sa tuwa laka tiko mai na turanga. Leo ni Fiji Rugby League Players Association. Ena waka dharitiko na Fiji Day. Ni ambaki ronandolu rosanga vulkaono. Ena... Doavarua 142 Edison Road Community Center in Merrickville. Kadhiyo ni singa, hoyana singa waka rombuka. Erto sana waka dhara tiko kena na nanoto AGM. Kasalamuri tiko indo na cover barrel. Katini ni singa, sana ngay may waka dhara kena na marutaki ni Fiji Day. Lebu sarna bi matati mer satu waka rautu. Mer na may waka itap tekira. Ena singa ni singa KVT na stalls to ya onanan ronan dola dona stall go viviti kuma na rani singa borong buka sa rani ngole mai me tarada kina no namuni vale lada waka usabar takiti kuma na vale lada oni kota mai na namuni indu itent onanan ronan dola ena viviti kuma na rona singa singa borong buka kina waruai Wakan bau tanah singa baru wenga sana ngai mata taki na sena full force mai na songo membela tatiko ena buku ni naki naki sena nabu nabu senda nana maki tiko ena Fiji Day ni amba kiongo wakan rambuka da kota maina nantan di tent tatoka ongo mbala ta nyoke enda nanda usongo ronyo kota maina numu vale ladha ronyo se mata tale ronyo irna namu ni leoni group beka se leoni songo songo ni doti gona songo songo gondo na ngaone vinaka meo ni ngwale mekina baleta ni rawa ni nda mna mai matenika nda na mai vikila nda visotari nda mai vi wakambula taki mandanga ya naka naki naki ni nureta usangana turanga na Fiji Day na mbakingo wa merta mai vivi baka ena ndua varua Edison Road Community Center. Na stall, wana nandrona ndola, ausa kerekere ka kere isa katiko yani, kera niko ni kotanga mai na nomu ni indui wale latha. Na kebaka o ni ngandreva mwani na mai voli taki na buku tiko ni public liability kena license na food license kena public liability kerker vyakani me tiko ra wikem near na karurongo nimbera niko ningir takamai na no muni stall sana mai ndambe limasanga bulu na stall ena lorai kebaka ese vina katitikunga moni tosamai ena roni tosatale onanan ronan dola na sauni stall kautanga mai na no muni vale lada wakana kina na public liability kina food license kuningula dhava ya tiko roro ronal food license kina public liability saro nionga ingiri taka mai neo ningan dhava mesana mainda mbetala ngana na muni wale ladha ya lebu sarna kani bibio kumarutaki bukaki nangito sa tiko talanga na bulangi tokai ena mainda lava tiko na songo kapaka talanga kena na vi mata mekeso na kani bibio kumarutaki era sana era satu buka rautu na flyer na madha mengo sana ngai mbitha ki tiko na flyer sana ngai mei matata pa pinaka kena na ituwa-tuwa era tu satu wala ka tiko maina Fiji Rugby League Players Association kendo nga na bukata taro namba ni taleboni na Stanley Tulevu na saiba vandua ono saiba tolu va vituwalu Stanley Tulevu 0416-003-478 sena taleboni na ipanapasa turanga saiba va saiba ono viwa ndua lima va viwe viwa 0406-915-499 sena nungu namba ni taleboni na 0415-548-137 au nitaka ni ndana vitu kutuku nitaka yani ni seyawa tiko na ngauna
Okay, tiku ni sewa tiku nangu nangu sa sana bulan sa bulan au Julai na bulan minggu Julai aku sih September aku top. Bina kati menggai bulan September sa mata tak keda na besto sa poka poka rawa bina kan na bika keda serenga balat tiku rabiokani enakian anda uli kerei ina West Council nanda permit. Ni vivi baki songo. Saati ko sa kakina na baka nui, ninda na bito ko ni takati ko na sasanga yang ongo, kasa kanimarao ni rito sa may yalo baka tangane, yalo baka turanga na ilaw-lawa ni Fiji Rugby League Players Association merito sa may vivi baka na Fiji Day and Edison Road Community Center. Naksaka baka lebu, Serenga katara bongo nangan raba meu na utara ramba ni vikim ni keve na nanda ko ni sesema tuk mena kavi sa tokong gori na nomunindu indavon tavo sa mpatan patapa ko kwasar na bonuani mula vinaka.

vinaka vakaleu na sema tagumai na kavi me adhavu mai ngo sama ivonga ngo vikendero na miniti metini kandua ni mwadhe toka manda vakaleka leka me adhavu na madha mengo na munindo ni vingaravi kere simba lewai rambu toka ni mwadhe